Konde, kama udalila yue suiri katiwa nga duwe kabasi. Kwa sasa ni kumudita ya, wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiwa udalila yue kabasi.

alipo ena rambi atikondi tsao kuma sunga fana nao ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.

alipo ena rambiri adzikondi dzao kuma sunga fanana nao ndiwe yae ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipo ye narambi ati kuondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga nanga.